0: 16:01.
1: Atin ralukil chukwa, bantyo siya kwe nakwal na kinara. Sinakire siya sa inkachinan, siya loklikarukwe. Wal nakshat kanghelak chikwish, re nakwang linchabil tseke, utre nakwang kakwiling kawilal.
2: Amigo espesyal, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanukili us, siya kutchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat, oka naksalikutan ka inyong kiyakwe, nakwal nakatinra.
3: Salikutan kain, lipoktesibala tin sa Icholehil, sali 104.5 FM, nashkesa Ichole, chishunilep lichukwabeh.